0: give me what na me yari mu kwanda erade na o de uri e basa me kase mi kira sama ni apaba wo supa o na me dia ore si sara
1: Jesus
0: get me to na na na na na na na na na na praise me semi ni ni ame ni bato ni ane kwa dia
1: oh
0: When I'm in the artist, I'm in the artist.

si ni nyuma ya me wa bebre era di won di awi e bos ebia nya mi enu ti na won to ko na won na prophet kalim nya ko ko ebia wo ye ra sadon.